Narasoma apa Kaki Semar niki pun tekan alas sing rada wingit pun lehajeng penjeringan topo nganggo dasar topo nopo kula biantu awet topo menika werni-werni ana sing topo bisu ana sing topo ngalong ana sing topo nindro sing rada abot dhewe topo ngrame sang saya tel